Mali zi uno mame mu onungwa. Ala pema chia mupi. Prosper kumi ewa shaman. Aleki yofo. Lelema.

me abusia penyini kachire kwa bram reku ebubronko sia ma joso sia adie beye inside that na die beye no wanka sa okose no na ayede okose no sa no ajine every month ya ube se na na se di adie beye no abusia se ne kra no a enye ye

anya tema hanum se ne ebe wan fikire ba bi ne bi abọ ho na sa uja vọ no su ni na mu a ano ko hu mfonyini bi ko hu mfonyini ne mfonyini ne nya ne fe o se a na obi a mayira na mu anase we kra no ma ye wanted by police na ye pemial chimia mo

ti na je se sare no so ti anu ti ene ye de story of the day in bana fe ya to aso akoye ni mu. Yes, straightforward. And I said,